ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, mama Yesu, ayo hene, ayo hene, efisa na.